0: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aking programang pinamagatang The Inebit Hour dito sa Ignite Radio Broadcasting. At ako po ay muling nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na ako po ay makapagbahagi muli ng kanyang mensahe kasama ng mga ating mga kapatiran nagbabahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay ating mababasa sa Mateo chapter 11 verse 28. Ito po yung ating pangunahing talata. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po ang ebanghelyo ni Mateo na pinasulat ng ating Panginoong Jesucristo. Si Mateo ay isa pong tax collector na dinalaw ng ating Panginoong Jesucristo at siya ay kanyang tinawag. At sabi ng Panginoon ay doon siya tutuloy sa kanya. At upang makasama si Mateo at sumunod ang mga maniningil ng buwis. At sa kanilang pagtitipon ay napansin ng mga Pariseo na sinabing bakit nakikisalamuha ang inyong guro sa mga makasalanan. At ang sumagot sa nagtanong na iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon doon sa Pariseo na nagtanong na bakit nakikisalamuha ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis? Ito po ang sabi ng banal na kasulatan sa Mateo chapter 9 verses 12 hanggang 13. Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, "Hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ayan. So dito ay pinapakita ng isang lingkod ng Diyos na si Mateo ay hindi nag-alinlangan dahil siya ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Na kahit dadana siya ng mga paghihirap, dahil lahat ng mga tinawag ng ating Panginoong Diyos, ng mga lingkod, mga apostol, ay dumanas ng kahirapan, mga pagsubok ang kanilang kinaharap. Hindi na po kasama dyan si Judas Iscariote dahil siya po ay nagbigti dahil ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tema po ng aking pong ibabahagi sa gabing ito ay harapin ang mga pagsubok. Ayan. May mga panahon sa buhay natin na akala natin ay hindi na natin kakayanin. May mga problema na tilang walang solusyon at mga panahon parang tahimik ang Diyos. Ngunit kapag tayo ay nagpatuloy sa pananampalataya, makikita natin hindi pala tayo iniiwan ng Diyos. Mga kapatid, darating talaga ang pagsubok sa buhay. May mga panahon na mapapagod tayo, masasaktan, at maiisip nating sumuko. Ngunit huwag nating kalimutan na hindi tayo nag-iisa. Tulad po na aking nabanggit kanina, kasama natin ang Diyos. Opo, dahil ayon sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot, ako'y kasama mo, huwag kang mangamba, ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita at ililigtas. Yan po ang pangako ng Panginoong Yahweh kay Propeta Isaiah na siya ay ginamit ng Panginoong Diyos na Yahweh upang iparating ang mensahe sa mga Israelita. Yan. Kaya kung ikaw ay dumaraan ngayon ng pagsubok, huwag kang sumuko. Patuloy kang manalangin, magtiwala, at lumapit kay Jesus. Ang Diyos na tumutulong sa iyo noon ay Diyos pa rin na tutulong sa iyo ngayon. Ang aking pamagat sa ating pong pag-aaral, ito ay aking pinamagatan, huwag sumuko sa mga pagsubok. Dahil ang pagsubok ay kagipat na sa ating pamumuhay. At mayroon tayong makikita sa mga Biblia na dumanas ng mga pagsubok na ito at kanya na pagtagumpayan. Ano ang pinagdaanan ng taong ito na kung ating babasahin at uunawain ay wala ng ibang tao na dumanas ng ganitong uri ng pagsubok sa kanyang buhay. Ang taong ito ay isang mayaman at may mga anak at isang araw ito ay nasubok ang kanyang pananampalataya kung hanggang saan ang kanyang tibay. Nawala ang kanyang ari-arian, kanyang kayamanan. At nawala rin ang kanyang mga anak sa isang igla. At siya ay nagkaroon ng sakit. Binigyan siya ng sakit na isang sugat. Opo. Na nagnanaknak pa mula ulo hanggang talampakan. Labis-labis ang dumating sa kanyang pagsubok. Subalit, kung ating titignan ang kanyang pananampalataya, ay napakatibay po dahil hindi siya sumuko sa mga pagsubok na ito, kundi siya pa ay nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos na Yahweh. At kinutya pa siya ng kanyang asawa. Walang ibang taong ito ay kundi si Job. Very familiar po ito pagdating sa mga pagsubok. Dahil walang ibang nagbigay ng kahirapan na ito kundi si Satanas. Dahil si Satanas ay mapagparatang at hinamo niya ang Diyos, mga kapatid, na aalisin lahat ng mga biyaya na binibigay sa kanya at susumpain niya ang Diyos. Kaya hinayaan ng Diyos na masubok si Job para mapatunayan ang kanyang tibay na pananampalataya. Subalit, hindi nagwagi itong si Satanas sa dami ng kanyang ibinigay na kahirapan. At ano po ang sagot ni Job, mga kapatid? Nung nawala sa kanya ang kanyang mga anak at nawala ang kanyang kayamanan. Ito ang sagot ni Job sa Job chapter 1 verses 20 hanggang 21. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at naghahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ayan. Dito sa unang talata, ay nagpapakita ng kanyang paggalang. Sumamba pa sa ating Panginoon Diyos sa dami ng kanyang pagsubok na dumating. Nawala ang kanyang mga anak at nawala rin ang kanyang kayamanan. At sa verse 21, ito po ang nakaka-encourage na kanyang kasagutan. Ang sabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa, si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Nagpupuri pa si Job sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Siya ay sumamba at nagpuri sa ating Panginoon Diyos. Nasaan galing itong mga bagay na ito? Kayamanan, kanyang pamilya. Sabi niya, napakaganda po ang kanyang sagot. Hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. So, nandoon yung kanyang pagpapakumbaba. Nababalik siya sa Panginoon Diyos. Nawala rin. Wala siyang madadala. Ibig sabihin po ni Job ay sinusuko niya lahat sa Diyos. Hindi niya pinagayabang kung ano ang meron siya. Dahil hindi niya rin ito madadala. At ano pa? Nang siya ay nagkaroon ng sakit, sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Ito ay binigay na naman ni Satanas upang siya ay parusahan at subukin ang kanyang pananampalataya. Opo. Dahil sa mga pagsubok ng mga pinagdaanan ni Job, ano ang mga nangyari. Balikan po natin sa Job chapter 1 verse 22. Sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Tignan po natin, mga kapatid, ang dinanas niyang kahirapan sa buhay, pagsubok, subalit hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nagkasala. At kahit na dumating ang isang punto na binigyan siya ng sakit at siya ay kinumpronta ng kanyang asawa at siya ay hinusgahan. Ano ang sabi ng kanyang asawa sa kanya? Sabi niya dito sa ikalawang chapter ng Job, versikulo 9 hanggang 10. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. So, sa talatang ito, si Job ay isang matuwid na tao. Dahil, sabi ng kanyang asawa, ay mananatili ka pa bang matuwid? So sa kabila ng kanyang pagdurusa, ay nanatiling matuwid si Job at gusto niya ay sumpain ang Diyos at nang mamatay na siya. So pinapakita dito, hinahamon siya ng kanyang asawa na kapag si Job ay sinisilahan sa Diyos ang mga bagay na ito ng kanyang paghihirap at siya ay papatahin ng Diyos. Yun ang kanyang pagkakaakala nitong kanyang asawa. Ano po? Subalit, ano ang sagot niya? Sa kapitulo 10, ang sagot ni Job, hindi mo ba naiintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi pa natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So pinapakita dito na hindi lang mga blessings ang pinapasalamatan, kundi kahit na yung pagdurusa. Opo. Dahil ang isang tao kapag panay blessings ang kanyang tinatangga, panay pagpapala, minsan nakakalimutan niya na ang Diyos. At kubating ang mga bagay na pagsubok, sasabihin sa Diyos, binigyan mo ako ng mga karangyan na ito, ng mga blessings na ito, pagpapalang ito, ngunit inyuring binawi. At ibang sagot ng mga hindi matibay pananampalataya, nagagawa pa nilang sumpain ng Diyos. Subalit, kung makita natin na itong si Job na matuwid, ay hindi niya sinumpa ang Diyos. So dito pinapakita sa banal na kasulatan kung gaano katibay ang pananampalataya nitong si Job na dapat natin ding turaran. Dahil lahat po tayo ay nakakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Hindi lamang po mga mayayaman, kundi gayon din tayong mga mahihirap. Dahil makita natin dito, si Job ay isang mayaman. Ito po. Ang mga mayayaman, sa kapanahunan po natin, nakikita natin na parang wala silang problema. Ano po? Subalit hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Maaari na wala silang problema sa pera, subalit sa loob ng pamilya o baka naman sa kanilang physical na pangangatawan. Kaya nga po, may mga taong dumadanas ng mga pagsubok. Apo? May taong pagod sa trabaho. Yan. Yung pong trabahong mabibigat. May mga trabaho na pinaka-iiwasan natin. Ano po yun? Napakarami po. Yung pong mga construction worker. Talagang kailangan malakas ang inyong pangangatawan. Opo. May mga taong pagod sa problema ng pamilya. Ayan. May mga pamilya na nagkakaroon ng problema sa loob. Tulad ng hindi pagkakaintindihan, tulad ng pagkakaroon ng paghihiwalayan ng mag-asawa, ang madalas na apektuhan yung mga bata, yung mga anak. Kaya ang isang problema sa loob ng pamilya. May mga taong nasasaktan dahil sa nakaraan. O paano yung mga bagay na nakaraan na nasasaktan ng isang tao? Yung mga maling desisyon sa buhay. Marami pong mga klaseng pagkakamali sa puriyan. Yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Madalas sila po ay nasasaktan sa mga nangyari nung nakaraan. Dahil sa kanilang maling desisyon na hindi nag-aral ng mabuti. Ano pa? Yan sa mga negosyo na hindi niya pinag-aralan mabuti ang pinasukan niyang negosyo at nalugi. Ayan, kaya marami ang mga taong nasasaktan, nahihirapan dahil sa mga maling desisyon. Ano pa? May mga taong nawawalan ng pag-asa. Ayan. Nawalan ng trabaho, may problema sa pamilya. Ayan. So ang isip ay nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Yan ay sa mga bagay na mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga tao. May mga taong nakangiti sa labas, ngunit sa loob ay may mabigat na dinadala. Mayroon po mga komedyante. Yan, mga napapanood natin sa mga TV. Napakakagaling nila magpatawa. Opo. Subalit, mayroon din silang mga mabigat na dinadala. Nakagiti sila, nagpapatawa. Subalit, kinikimkim nila yung kanilang dinadalang problema. May mga nagkwento yan na mga komedyante. Opo. Kaya may mga pagkakataon na nakangiti sila, mapasaya yung mga tao, subalit mayroon silang mabigat na dinadala, mga problema. Opo, kahit din sa mga magulang. Ayan. Kahit na po may mga problema, pagharap sa kanilang mga anak, sila ay
1: nakangiti lang. Hindi pinapahalata yung problema para hindi maapektuhan yung mga

lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya ang tanong ay hindi lamang paano ko malalampasan ang problema. Ang mas mahalagang tanong ay lumapit na ba ako kay Jesus. Mayroon po tayong tatlong punto na akin pong ibabahagi. Unang punto, lumapit kay Jesus dahil siya ang ating pag-asa. Sa mga pagsubok sa ating buhay, walang iba tayong malalapitan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Dahil siya ang ating sandigan. Kaya nga po, doon sa talata na ating pong nabasa o aking pong ibinahagi doon sa Mateo chapter 11 verse 28 na inaanyayahan yung mga Hudyo yung nasa paligid ng ating Panginoong Hesukristo na sila ay lumapit sa Kanya. Yung mga taong nabibigatan sa lahat ng problema, lalong-lalo na po sa mga pananampalataya. Opo, tinawag sila ng ating Panginoon dahil pinapangaralan sila, ibinabahagi ng ating Panginoon Diyos na Hesukristo ang kaharian ng langit at ang kaharian dito sa lupa. Dahil ang mga Hudyo sa panahon nila, ang mga Israelita, sila ay sakop ng mga Romano. Kaya sila ay nagbibigay ng tax sa Roman Emperor. At gayon din sa mga pananampalataya nila, mga Judaism. Pananampalatayang Judaism. Mayroon pong temple tax. Kaya ang mga Hudyo ay labis yung kanilang kahirapan. Kaya yun po ang sabi ng Panginoon. Dahil mahal na mahal sila ng ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit, na Kanyang ibinigay ang ating Panginoong Hesukristo bilang handog sa ating kasalanan at pag-asa na tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ang paglapit sa ating Panginoong Diyos na Hesukristo ay ito ang solusyon sa ating mga problema sa buhay. Dahil kung wala ang Diyos, paano natin ito mapagtatagumpayan? Tulad po ang pangyayari na hindi nagsisi sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, bagkus na wala ng pag-asa at siya ay nagpatiwakal. Walang iba kundi si Judas Iscariote, kawalan ng pag-asa. Nagkasala siya. Subalit, instead na siya po ay magbalik loob sa Diyos, siya ay nagpatiwakal. Siya ay nawalan ng pag-asa. Ayan. So, hindi dapat tayo ganoon, kundi tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos dahil siya ang daan sa ating mga problema. At siya
ang katotohanan. Opo, dahil ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga problema na pinagdadaanan ng bawat isa, kapatid. Kaya nga po, sabi sa banal na kasulatan, sa 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pinangako ng ating Panginoong Jesucristo yung daan at ang katotohanan na tayo ay lumapit sa Kanya dahil Siya ang katotohanan na magbibigay ng kapayapaan ng ating kalooban. At ano po ang sabi ng banal na kasulatan na Siya ang daan ng katotohanan? Dahil lahat po tayo ay dumadaan ng mga problema sa ating buhay. Subalit, tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos at tayo ay Kanyang iingatan. Ano po ang sabi sa ikalawang Pedro o unang Pedro, mga kapatid? Sa unang Pedro chapter 5 verse 7, "Ipagkatiwala ninyo sa Kanya inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo." Wala na pong magmamalasakit sa atin kundi ang ating Panginoon Diyos lamang na Jesucristo. Na kahit na kala mo'y wala ng pag-asa ang iyong buhay, marami pong mga tao na mga dumadanas na mga pagsubok sa kanilang buhay na walang ibang nilapitan kundi ang ating Panginoon Jesucristo at napagtagumpayan nila. Sa lumang tipan po, mga kapatid, na natili si Job sa mga problema na pinagdaanan niya at hindi niya sinumpaan Diyos, siya ay natiling matuwid. Ibinalik sa Kanya, mga kapatid, ang lahat na nawala sa Kanya. At ito ay lumabis pa. Ayan. Lumabis, ibig sabihin, dinuble ng ating Panginoong Diyos yung mga bagay na nawala kay Job. Ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Buklatin po natin ang ating Biblia doon sa Job chapter 42 verse 10. "Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinuble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job." Ayan. Dinuble. Kung ano po yung kayamanan na wala kay Job, dinuble yan ng Diyos. Pinalitan po. Yan po ang isang pag-asa na nanatili sa Diyos. Gayun din tayo, mga kapatid, na manatili tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Lalong-lalo na po, mga kapatid, na sa pamamagitan niya, tayo ay makakapunta sa Ama.
ugnayan po natin sa ating Panginoon Diyos. Na hindi tayo makakarating sa ating Panginoon Diyos Ama na nasa langit, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong mga bagay na pinagdadaanan ang mga tao. Una, ang mga Kristiyano, nung kapanahunan nila, napakahirap ang kalagayan ng mga Kristiyano dahil sila po ay inuusig. Ayan. Sila po ay pinapatay. Una si Saulo ang umusig sa mga Kristiyano kasama yung mga Hudyo. Subalit, nung siya ay tinawag ng ating Panginoon Diyos, siya ay naging lingkod at apostol ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay dumanas ng pagsubok at kahirapan sa kanyang buhay. At hindi lamang po siya, kasama din ang iba pang mga apostol. At kung makikita natin na kung saan si Apostol Pablo ay dumanas ng mga pagsubok, kahirapan, pagdurusa sa kamay ng mga Romano. Mababasa po natin yan dito sa ikalawang Corinto chapter 11 verses 24. Ito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Umpisan po natin sa verse 23. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming bisis akong nabilanggo, hinagupit na napakaraming bisis, at madalas na mabingit sa kamatayan. Sino po ang tinutukoy nito, mga kapatid? Sino po ang sinasabihan ni Apostol Pablo? Yung mga nangangahas, yung mga mayayabang na nangangaral. Opo. Dahil si Apostol Pablo ay dito ay binilanggo siya. Opo, ang kanyang kinakausap dito ay yung mga isang mayabang na nagtuturo. Ayan. Dahil dito sa Corinto ay narito ang mga Grego. Gayun din ang mga Hudyo, mga Romano. Subalit, nung kapanahunan nila, may nangangahas na mangaral. Opo. Subalit, pinapakita ni Apostol Pablo dito ang kanyang kalagayan. Opo. Dito sa verse 24, limang beses akong tumanggap ng 30 siyam na hagupit mula sa mga Hudyo. Ayan, tignan po natin mga kapatid. Hindi lamang po sa mga Romano, kundi sa mga Hudyo. At sa verse 25, 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. At sa verse 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking kababayan, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, at sa mga huwad na kapatid.
Ayan. So mayroon din mga huwad na kapatid, sabi dito, na nanganib ang buhay ni Apostol Pablo. Kaya kung titignan natin, ang kahirapan ay bahagi ng pagkatawag sa mga Kristiyano. Opo, at sinabi yan ni Apostol Pedro na bahagi ang pagkatawag sa mga Kristiyano ang pagtitiis dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtiis at hindi siya gumawa ng anumang kasalanan na dapat tularan ng mga Kristiyano. Opo. At sabi sa 1 Pedro chapter 2 verses 21 hanggang 23. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinuubay niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Kung makita natin ang mga apostol, hindi kasama si Judas Iscariote, ay pinuubayan nila sa Diyos na kahit sila ay saktan, sila ay parusahan, sila ay patayin, na natili silang mapagkumbaba. Ipinuubayan nila sa ating Panginoon Diyos yung kanilang dinaranas. Kaya, kung makita natin, mga kapatid, ang isang Kristiyano ay kahit dumanas tayo ng kahirapan, tayo po ay magpasalamat. Opo. Sabi ni Apostol Pedro doon sa 1 Pedro chapter 4 verse 16, ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa hali, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ang mga Kristiyano po dito na dumadanas ng mga kahirapan. Opo. Ano po ang aral sa ating unang punto? Huwag nating ilagay ang buong pagtitiwala natin sa mga bagay na maaaring mawala. Ilagay natin ang ating pagtitiwala kay Jesus. Ano po yung application natin? Kung ikaw ay natatakot, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay nanghihina, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, lumapit ka kay Jesus. Huwag mong takasan si Kristo dahil sa iyong problema. Lumapit ka kay Kristo dahil may problema ka. Ayan. Ang solusyon po ang ating Panginoon Jesucristo sa bawat nating problema. Ikalawang punto, na tayo ay dumadanas ng mga problema, kailangan natin lumapit sa ating Panginoon Diyos. Kalawang punto, tanggapin ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Paano tayo magiging isang Kristiyano kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas? Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na huwag nilang ikakahiya ang kanilang pagiging Kristiyano o yung natanggap nilang Ebanghelyo. Ayan. Huwag po nilang ikahiya kahit saan sila mapunta. Dahil taglay nila. Opo, taglay nila ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kanila.
Ayan. At sabi dito sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Dito sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga Kristiyano doon sa Roma na huwag nilang ikahiya ang kanilang pagiging Kristiyano, na sila ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo hindi simpleng magandang kwento. Opo. Ito ang mensahe tungkol kay Hesukristo, ang kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na muli. Gaano ba kahalaga ang Ebanghelyo po, mga kapatid, na dapat nating tanggapin? Ako po ay natanggap po na ang Ebanghelyo. Ako ay nagsisi sa aking mga kasalanan. Tinalikuran ko na mga bagay na yan. Dahil yan ang gusto ng Diyos. At ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo upang tayo'y ganap na kanyang patawarin at tayo'y pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Napakahalaga po ang Ebanghelyo na bawat tinanggap ng mga Kristiyano. May mga natatanggap po ang mga tao na isang mga mahalagang bagay, subalit mas mahalaga ang natanggap natin na kaligtasan espiritual, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At mababasa po natin yan doon sa 1 Corinto chapter 15 verse 1 hanggang 4. Ito po yung ating mababasa. So chapter 15 verses 1 hanggang 4. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, ng buklatin, ang Biblia. Buklatin po ninyo ang inyong mga Biblia po. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipangaral ko sa inyo. Ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga na palataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Wala na pong ibang mahalagang tinanggap na mga Kristiyano, na mga halagang bagay. Ito ang pinakamahalagang natanggap ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ito ang pinakamahalagang natanggap ko rin, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Na isang bagay, isang pagmamahal ng Diyos na kailanman ay hindi mawawala sa atin. Dahil kinakailangan po natin tanggapin ang Ebanghelyo, dahil lahat po tayo ay nagkasala. Yan. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kasalanan. Naglaan siya ng daan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. John chapter 3 verse 16, na kung saan gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Very common po ito, subalit napakaganda pong mensahe ito.
John chapter 3, Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inyo po ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat kahit na po tayo ay makasalanan, ay hinandog niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Opo, dahil sapagkat tayo ay nagkasala. Sabi po sa Roma chapter 3 verse 23. Yan. Basahin po natin sa verse 23 ng Roma chapter 3. Ito po yung ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas, na ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Opo, yan ang kabayaran natin sa ating Panginoon Diyos. Sa Roma chapter 6 verse 33, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kalob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun po yung aral nito, mga kapatid. Ang ebanghelyo ay paanyaya ng Diyos. Lumapit ka, maniwala ka, magsisi ka, sumunod ka kay Kristo. Kung ikaw ay hindi pa sumusunod sa ebanghelyo, huwag mong ipagpaliba ng iyong kaligtasan. Marami po nakikinig sa salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, mangilan-ngilan lang ang sumampalataya, mangilan-ngilan ang tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Opo, bakit ko po nasabi? Dahil ako po ay isang preacher at evangelist. Nangangaral po ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po ako, kundi sa iba't ibang bansa na nangangaral ng ebanghelyo. Kasama ko ang mga preachers. Ayan. At na-experience po nila yan, na hindi lahat na nakikinig ay sumampalataya. Subalit ito po ang babala. Ano po? Ang babala ng ating Panginoon Diyos. Sa mga ayaw tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po nananakot ang Panginoon Diyos, kundi ito ay babala at gusto niyang sila ay iligtas sa kaparusahan na ito. Sa mga nakaunawa ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At sabi niya dito, sa ikalawang Tesalonica chapter 1 verse 8 to 9, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus, magduro sa silang walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at dakila niyang kapangyarihan. Mahihiwalay ka sa Diyos kung hindi mo tatanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ikaw ay naniniwala lamang sa Ama, subalit sa anak ay hindi mo pinapaniwalaan, ayaw mong tanggapin ang ebanghelyo, ito ang magiging kalagayan mo. Ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang ating pag-asa. Siya po ang ating kaligtasan, mga kapatid. Opo. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon Jesucristo ay kanyang hinandog ang kanyang buhay para sa atin. Opo, dumanak ang kanyang dugo
para sa ating mga kasalanan. Ganyan po kagandahang loob ng ating Panginoon na Jesucristo sa atin. Sabi ng banal na kasulatan ng Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, mga kapatid. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay pinatawad. Ganyan po, kasagana, kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos. Na tayo ay kanyang iniibig, mga kapatid. Na gusto niya ay makasama tayo sa kanilang kaharian ng Panginoon Diyos Ama na nasa langit. Opo. Kaya ano po ang gagawin natin? Tanong. Hindi sapat na marinig lamang natin ito. Kailangan nating sundin, mga kapatid. Opo. Tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro at mga iba pang mga apostol sa mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan? Sa Gawa chapter 2 verse Gawa chapter 2 verse 38. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Na higit 3,000 katao dito ang sumampalataya at nadagdag ng mga alagad. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kalob ng Espiritu Santo. Sa verse 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na yun. Hindi 3,000 katao ang nadagdag, mga kapatid, sa araw na yun. Ang sumampalataya at nagpabautismo sa ating Panginoong Jesucristo sa pangalan ng Panginoon. Sila ay pinagkalooban ng banal na Espiritu Santo. Napakahalaga po na tayo ay sumampalataya at magpabautismo. Gaano pa ito kahalaga, mga kapatid? Ayon dito sa Roma chapter 6 verse 3 hanggang 5. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Yan. Ito po ang pag-asa po, mga kapatid, na tayo ay malilinis ang ating mga kasalanan. Katlong punto po, maniwala kay Jesus at manatiling tapat hanggang wakas. Manatili tayo hanggang wakas. Kaya nga po, sabi ni Juan, kanyang sulat, Apostol Juan, dito sa 1 chapter 8 verse 24, kung hindi kayo maniniwala na ako'y ako nga, mamamati kayo sa inyong mga kasalanan. Kung ayaw ninyong paniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo, kayo ay mamamatay sa harapan ng Diyos.
ang pananampalatay kay Jesus, hindi lamang pagsasabi, naniniwala ako kay Jesus. Yan. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. Kaya nga po, sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, na ganun din ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kung wala po tayong kalakip na pagsunod, ay patay po tayo sa harapan ng Panginoon Diyos. Kung tunay tayong naniniwala kay Kristo, makikita ito sa ating buhay. Sundin natin siya. Magsisi tayo sa kasalanan. Maging tapat tayo sa Kanya. Dahil sa Hebrews chapter 5 verse 9, ano po yung ating mababasa sa Hebrews chapter 5 verse 9? At nang siya'y maging ganap, siya ay naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Yan, kung tayo ay maging masunurin sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo hanggang wakas, ayan, tayo ay ganap po mga kapatid dahil sa pagsunod sa Kanya. Pansinin po natin ng ang lahat ng sumusunod sa Kanya, hindi lamang na mga nakarinig, hindi lamang na mga nagsasabing naniniwala, kundi na mga sumusunod sa Kanya. Napakahalaga po mga kapatid na hindi lamang po tayo nakikinig ng Kanyang salita. Lakipan po natin ito ng gawa. Dahil kung makita natin, isa pong may kalakip na gawa si Apostol Pablo, na siya inutusan ng Panginoon Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo kahit dumanas ng pagsubok, kahirapan sa buhay, ay tiniis niya po mga kapatid. At mga iba pang apostol, sila'y naging masunurin hanggang wakas ang kapatid sa kanilang misyon, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano po yung aral nito mga kapatid sa atin sa ikatlong punto? Ang buhay Kristiyano hindi isang panandaliang desisyon. Ito ay isang buhay ng pananampalataya, pagsunod at katapatan kay Kristo. Ano po yung application po natin? Kapag mahirap, manatili kay Jesus. Kapag may pagsubok, manatili kay Jesus. Kapag ikaw ay nanghihina, manatili kay Jesus. Kapag hindi mo maunawaan ang nangyayari, manatili ka kay Jesus. Huwag kang susuko. Ayan. Marami po tayong mga bagay na hindi natin nauunawaan sa mundong ito. Subalit, tayo ay manatili sa ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong maging matigas ang ating puso at isipan. Tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon Diyos. Tanggapin ang Ebanghelyo, ang kaligtasan ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Opo. Dahil may pangako ang ating Panginoon Diyos sa mga Kristiyano na nagiging matatag sa mga bawat pagsubok sa kanilang buhay. Sinabi sa pahayag chapter 22 verse 12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa inyong ayon sa kanyang ginawa. Ayan. Ulitin ko po, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang
gawa. So mayroon pong pangako ng gantimpala sa bawat Kristiyano. Mga kapatid, baka ang seremon na ito ay hindi lamang para sa ibang tao. Baka para sa iyo ito, sa nakikinig sa programang ito. Kung ikaw ay pagod, inaanyayahan ka ni Jesus. Kung ikaw ay nabibigatan, inaanyayahan ka ni Jesus. Kung ikaw ay naliligaw, inaanyayahan ka ni Jesus. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, inaanyayahan ka ni Jesus na magsisi at sumunod sa Kanya. Ano po ang ating main text, mga kapatid? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Ang sinabi niya, lumapit kayo sa akin. Ito po ang conclusion sa mensaheng ito, mga kapatid. Mga minamahal, maaaring hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit alam natin kung kanino tayo maaaring magtiwala kay Kristo Jesus. Kaya tandaan natin ang tatlong bagay. Lumapit kay Jesus dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Katlo, tanggapin at sundin ang kanyang ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ikatlo, manatiling tapat kay Jesus hanggang wakas dahil ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Mga kapatid, huwag nating hayaang matapos ang gabing ito na nakinig lamang tayo. Kung kailangan mo magbago, magbago ka. Kung kailangan mo magsisi, magsisi ka. Kung kailangan mo lumapit sa Diyos, lumapit ka. Kung kailangan mong sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo, huwag mo nang ipagpaliban pa. Ano po ang huling talata po natin, mga kapatid? Ano po? Sa Marcos chapter 16, verse 15-16, pumayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Mga kapatid, huwag kang susuko, huwag kang lalayo kay Jesus, huwag mong ipagpaliban ang pagsunod sa Ebanghelyo. Lumapit ka kay Jesus, maniwala ka kay Jesus, sundin mo si Jesus, manatili kang tapat hanggang wakas. Ang buhay natin ay maaaring magbago kapag tunay nating pinili si Kristo Jesus. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa 11 hour na aking programa. God bless po sa inyong lahat.